0: chefi cha sire. Lakini sasa oyu wa shomwa cho yeye wataka kuwera sasa sibu wa ibu wa nao walwao walwa ku
1: mboko bro binyu kunwa ni bwana bya na banganga
0: kunwa ni bwabya asa porsa maana ke abudo ni wabanganga ne population ko tuwe tuashi omunganga iyo iyo to ko bingo bo bo mungu ndi munu bwire uyu bwatu bali mwesi pangaro kumana ni kuma kuma litere yayi itwe kera munu yakama ku litere abantu bakalo basengekerero iyo tata mabiye ku litere to shingane mu ari mabegenda e shandi shabya operation bu de bose kama munu bwire abantu bali mwesi aberabo emu ni opere biyo lakini itwe kera buno ababiye ku operation ne rikwishi alenge kintu ki kikachabye kirenga kawire bandu bandu abantu bakitsanga sangira ko se yitwe mu lwakera ebyo sibyabya cyana marekana munu bwire uwo mu rya watengwite no nanta ngwite 80 ngwite 70 kusangwa erisicha lyabya lakini munu bwire hari obutasicha
1: olusezelo balo nasuna nduko lya bo komya kayo
0: yeah no ukande ko lo tulusegesege balo nasende batrebe cyari cyiko mu lwaro twika mu lwaro lakini ukandisha sicha babu ko rambo koko echo de chebe anono abasaba kuri wabere wakalakari hamase bola no wabo ne bendu bebere ayo ni makoni
1: aba kanyubwa bakana tulano ku maserke
0: aba kanyubwa bwabo bari mutlo ku maserke kundi yakafwate aye ko bure ile ko kubure bas mure bendre ko ambabe wote mundu kanyubwa bwabo angalisho bana muwa yakabyo sasa ile olomu yakalulaya manake akuri bukoni bo bwabo kani ofi amusharoro nobundi nobundi bukoni akandisha donko tukenge ababutiri no bakabula namu nayo ayiri buyira eri bambu babara abatatwa ngabara wodo kusuri batrowe bahona basi avuka sha sake yoyo kokoto malangira hali ya munu wire avuka sha sake yoyo ne bamalangira muti chuni chinyi ambo avuka sha sake yoyo seke munu wire sasa tuikase inyuba luwana bambesa mamalangira kafanya tusegesege mupere kongo muri chinyi burode ewan Isi aku kokole yi uruko tsi chide siya kee kubi wari wa mote imare gani bo iwa bo bote yarwa wa hare buri si situ kashi singa ribu sana nare alolo rabri kitu bolwana kitu luka kitu luka ronda kwesi bo butamenya no butashicha donko ebyo akora mutwera tuti erna bokobya laresa kali bashakora mbo oliya hola kubiswa mukolako nibintu berbesa aje chekana leka kabisa tuwaho twa mabisi tope nebya ndimo mbukalangira abantu bushiba kabisa ino ngahano tukagurombo ino iswa shari chero shira yihorera twa bari patele sweyo munu yoyo shiri chira yihoroko muti ah mbatu gurombo lakini bali umuri wa kabali yanga nene ngoko yihorere jega kuti ayo tene bure iyi ndio tulibendeke wa mata gutubo komubo lakini una shute ha lolo nayo na lolo kumbe isulo kuheka luba na tukalera kusebo kusangua itwekera twa tukakwa buli muri ona kahoro lakini sasa muri wire baba kasuke mbere ne wundi buli bonene ne basha kulu muri wire bakabolanga bayira batu batigo ayo abanganyitere bo musuka mbere nacho lecherero muri wire nacho bana nacho
2: tubatu mbere olingalo talamolo lwere talarebre nga velamero nga ma lupitali kutere timyango lupitali kutere talarebre nga ma ekipe wabanganga ebyo sebya byango ko tukalangira byo leno mu context yu koni ku ebola
0: manda ke kwanze bwa ibo atato shito tu wana ekyo na chyo yete na chyo na chyo mjeri wambu
1: lupitali
0: anu bakati maya ibo ohomo kaya la bera ohomo karondro boyingo buko mukata ko morero asimukani wabeta ko morero niriko ukani olwale bo ukashisha yahai omunganga wawo inyesha biyuka lwanaye akakuvura kintu nirakandi kuvura iki yakandi kuhuna ikataka omuntu ushi oyuka tubiga ko muringa bunyaga saka bambuno oyo yuka leba ya cheria muhya matwi konde wesu wasicho yeyo wasicho muhya matwi umuberenga na ngakande yarate erumukani mukani langera nebyo shituka yitukuri bubi bikande la basharikita la banyamuhanga uwene tumabyuwa nyamuhanga kwat utitowa ebuka kwerawa duka butinya inakora nyete ambu mundu nyamuhanga katega ya yuka ilandako uta ilandako nyamuhanga nakakurekera na ya neri mundu wire abaka ilandako
1: bane
0: bane
1: siwa baham
0: na yuko wate kalo tsuba masolo arendere olubaza lunakweyi na bi chocho cho twagalera basi abo giriri tutino eno obukodi bonatula kera ni tobota tawinyi mtu abelola kwe sibo mbono mundu wero mbya masa bose riwo bone makope omwezo makope ayo bana betu iki kimureke cyo
2: nari okomulo yo mushakulo wa Norbert anabye ma ambulance kwe omuntu nakabina mabe lwala kwa mfano amuka kola muntu mukamwe ko kuchipoi mwamuka mukayira muntu
0: omulo kera oburi muyushi yakamya nalukire kiboyi cyo ko buri muyi bake ikikalukawa cyabikene ko kabisa nariyo abantu banahurikira ni umulo yo kumuyi na malupitali kuri nyare hare tumu kuri nyaka hekawa inye kuriwo mo tamuchero nyaka ndagenda tu kunene shonda kisi ne shonda kisi sere ne hera he he bisandu tu umukoni bakamukula ya bakabikuri umukoni nariyo ebasobeka ibo mushimo yalabiya ebyabangaka lakini munu wir iko munganga mabwate kasha ndumukoni iko yuka usawo kwa kama kwa mama yuko le ekitsuka kwa tuno mukuliyo rada ha ili ye koko basi yana bone na ye na mushe bone no koko mwere towe ebere
1: mushakulu wa Norbere tuma kushima tukaluliria tekinduli uko chende cheno tukatekere kwa tutringa wana tubura nzumwa ngoma ebya havi mukalangereka ebika ebe na mutoke kana mu repost koko bana mupikanishia amakuni nabiya hebibe ngatasha nyongero wa mwebatasha ungisi hako.
2: Nyonga wa shakuru.
0: Po, okona muna ye riposte, po, chuwene deke esaba kuliba kaya hayo. Po, lakini, chuma, chikabika chikala kareka muhanda, abakoni, mkoni kame ngakaya lwa rako,
1: yari
0: ya yo. Kandi, esaba kama mtu wa rakahende, bakanga baka kunako, nabibe ngana mtu wa langa, nakuwa netashua, nabibe ngana la mire.
1: Siwa esera
0: hakuhinai. Na, esera hakuhinai. Po, nariyo cyangabere cyo muhimu uneshi uwo muntu bakaba babya kuseyo bake ulwala bake ulwala watatemana ulwala ngarana ni
2: ulwala
0: babaneka cyoracho ni cyumana cyo rubera ngara cyo kundi mona riya bana muma byari uko bwana yo unenge
2: ku kilometre no
0: abari munisha muona kuti ha bo nayo ni bote urwada duka kariya na hiyo yo akamunanyu usera bake diwo jirufukari tayi ni bake diwo bwo kandi hol nabanene etashoka nda ikanda hekabo neryo system ya ngabere yuene amata binyama bibwo mfano eringa kwenye bwa bwute majuru mu 20 jours bakatsukire bi test ya 20 jours nga ngare ye kumbe bwa 20 kumbe angana tabya kwanza kuturiye kwanza mfano da 5 jours bakari bi test ngaba bayite bwa bwa uyu tumari bi temperature uyu yimo sekabya yite neryo bakasikya mute bawa bari abariye ka ibane babo owe singi juru di juru eno angana kata abantu provisionnement neryo sambo kandi amubana imana bene spara mute abantu aneyo bakarasara oto turija mbu byombure baya biwere nga di juru echo nacho ni chuma choko
1: naho ribye mukamulangira hare
0: neryo mukamulangira hare atana na ganeshi shire wodubashi erona mabigenda yake ni wambuwa ibo bya ikune yi olubaza lolo ekende ekyo bana mutoka kudukana ne bo nabo nabo ni bantu nabo napashe basagana bo bukuni kikare karenge bo wambu na ina gane budinga ne ngamutu lako ne nababehambeka nabo ne buba isi to sababu nabo ne bantu gadu ndirimo bado turimo bado ba doktora nabo banamu na bwana murenda ndi mubishye byo n'ero tekinike bagakora tu erusi bya omukoni yo mutima monda no mutu aniruri base kumbe yanaka yara katambi esaba koni yabo bana mate hulukya bwata atambo kiwanza quelque part bana muwa
1: mwanaka niyo nabo unalangira
0: bwa atada babalade ko malade ibadata kanirania bana muwa abakoni na utu na wobiri keno me esa mundu akabya iwe ni mukumbu no ndi mukumbu no ndi mukumbu doga akalwa no ruho ruwe yikoromo na iwe kweyo akira cyose cyore cyore cyikoro ndi aduwa za ruwe
1: na ho rirebya ubukoni abantu bamwe bisike cyoturi ibonganaho
0: baba bisike turi ibonganaho bye eh kusangwa tunimo tuko sho radio bakaluwayo ibambuha yanabi abantu ngabarebe muba muba dugireyo nere cyo barendeka sana bakasane kwanza vraiment abantu baba abakaya yo tudimo mbuba ne muntu wayo bane muntu wayo icyo kiwene mese twese dukuba birusha unari ayo malunya umya shi alayo acyo cyagatata sura yo ne buha ndo babiye yo ni mbuba biru naye cyabiri cyagatata bakatabita cyacyo bari bo bisaba buha ni muntu gade bigaye bagaye bambo na bakundi baba kasungana unashya bafungwa baniye ka kwangura bakana kanaya na bakuni owe diabete owe dia owe bola no bola kude bushire bakwirebo ibara kwanyori nyakare kula nyine mude kadino wondre nashi chikati weticha okumu kushoko okostress ne netation eri yangana pano kwa kuni
1: washinja mushakulu wa Norbert tuma kushima usanane miasi yoma bitu take
0: basi naye washinja muga shatubana
3: wandugu wapenzi tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: lelele
1: eriwa mbulele ye mondri mulinga la kuti mwana umwiso nabere rokoba nangatisa ho amatepita tukundia mabere woyabere tera ameberu waba nabwe kubana waba kanyinyoko mabere yayo ati yaribunda liyabere kandana kwimichi ati noai nabere vya munye yeshia kandana ya nabere yivo herakwe ye iribia fidele lobi nako ilikinga mingi epasi tiari ya galwa liungana ki awa yesu uluwa sadi wase utusavore yesu wase luba mboye Binga boye kufa Voilà akanyi vota kunge kururu ngavota nge kururu okobore mwakanga vota Voilà Naseri witi
0: Mama mama
1: Ce n'est pas possible Bana seri witi Bino bana seri 40 Mukata shanza bandu boku 1980 kelke. Zongano ki awa. Mubale zukinga boye.
2: Salo Gabriel ya Gabina biso e. Motema soso ba pesa yo.
1: Olinga kakoyo kate. Motema wengo ko babere koha.
2: Olinga kako change te.
1: Motema wende te.
2: Salo Gabriel ya Gabina biso e. Motema soso ba pesa yo. Olinga kakoyo kate.
1: Motema wengo ko babere koha.
2: Olinga kako change te.
1: Motema wende te. Voilà kabe langre. Akaluni ha ukangembu ya ber langre shorape. Nana zuki Ele kinga mingi lobi nako Vihamba vihamba komisionere Ime boye Kivisi odondo Na silive pwe kome abo abo satash e vale bon
2: s'il te plaît
1: espe mudundo papichi koma mat desire e butuhe na bo mama alpha na bo kiteme kabau voilà mama germaine na mama kambasi tunakwa mena mbeno situ kwa mirwe katabu roma pascale Angolo ya oyebri ke lobo la madami katale ke ne voile su angabo la yoko. Yangabia yebei sirite shiluaje shuka vya nasho. Na malangra na Stanley na Jole Mwengevalua na Jisile Kiombwe na George Maombi Makeo na Kilumbiro. Voilà. Siri tu shiri lue shovwa lesha sikavya ayo. Na hune yere olatu wa marondayo kende sungayo. Ne pao sevene ama etsewe pao sevene. Na umu angare shondua miya moya. Kwande ba na maetsewe wakatale. Voila jerme katekista. Origene mitavo bu marimu. Mama jermene ruenda. Abo graskaska kembamba bu janti hehema. Flavie tuliruahu. Abo muha sajisile. Makeo, Burakaoma, Jojo, Gabura na Maître Moïse Kalé.